kitai ai ngoro hewala tana biko bi bori ngulu koni temuri no sobo gi hatar bolo sile kaunti no tene boka undi na kuru kare ngari ya no na dede kada kula paru na kare ko yang ka jengkira di tong kaunti le kaunti na kore ke jwado era ngoro yiro bunke jojuri sole sonko ya serikali ko dai sulia mloto e gredo tong kaunti le

0: Era bayana sa unyang kaganya selegado era na gera kaganya na mayana sa yom ko bien lo sai ne kari bole mission ko lo mona mayana feme lo mona ngwan ka ulele ka jina no Steven wale sarenge
1: ko jon kari ki mwangi toka maela
2: Steven Sarenge
0: karibu enyo kitai ayngoro he walana biko be boring kulugoni ta muriwa eno supukia trouble city tum county na rokina bo county na kuru ori gili gone le ori sibola gona ne da sheke muriwa or gara garian na telo sene county na rok eno sanko kli tete e joge shomu na gashi kuno nga shina muriwa e tegni a joge rail tunga na ko grai sige ne la sagni mere ndio to tangara galo ngore ngore na ile kulugoni elo mona jo ke rail tunga na ko gra shu kunye ina muriwa we do tana ba tangara galo ha balanka lorori lanka lisuna bo ibna udo ndomo na udoware a 1992 e murabale ni potulo abinyi na muriwa be itenga ni miroko na kaino sasia sala shilomon le mesha oyo na gra bali to rekena rom tandao to lo mure bolinga lai gwana ni yolo tilinga na eno sangoka to nkaule na muriwa
3: magaji eno sangoka na rolo le tit na rolo gwana ni lor karagari te na rokist ani kito shindu mote ni gwije no supukia to nkaji jiboken argukoyo ormasai e yiwe jing olongo lengole tangara kisia yol jambai Tiljambai longana no grabu no aso tiljambai yaba lo ibangano 1992 tolo barra bali leno supukia negra ashukunye agebonu osekarini nebonu longana le mishobito ngalani nebonu ayal longana nime yulo eneta nige murakita sulu amugiro osekarini boke nikiti agata ore beti ol longani me ador mukora yola lang pa de nelo dini nyana ya muningi tota joke ata imba abductions kata longana lo ibongeta nime nake ne yulo chief na joke ormare lenye
0: ilo mana kulo oyibungen kuri yongen kajoro ko koyo tinabo en kajoro masa ye joke yoninche osoto na bosho e joke shomira buta la granado te seriani
1: kosa amani na ikawa siku mbili watu hakwenda kwa mashamba na sisi ni wakomboaji wa mashamba huko eno supukia
4: Justin Mudoni toka maela imekuwa na tatizo kidogo ya wamasai wanasema kuna watu wamekaa kutoka 1992 hawajaifikia mashamba yao sasa wengine wanafikia kisirisiri yonao wanataka kujua inaenda namna gani
5: magaji uhuru Hier dollar no long ola la sharala ligi boyda ayanga jor gogoyo nigi la share ne nigi edo wallahi ke norbar bana gi nigi yelo besbada na wore semara nigi nori zo nigi de jo wora bar gogoyo panga tanakop teri shata 1992 peto ndongo pe tongo na ti amera ine ngobenye Kide jo wore lo dungani ogira wegwe ngirikino na ya usiasa duni niriki yoga la sharalang le maela ligi nyor nigi amade nigi rare nebo kide jo migi yolo
0: ilamona lele ngwa ina lobota ngote muri na kana osobo kya trouble sile county enkare na rakuti nebo county na yana kuru telo shonale Kenya
2: Steven Saringe
0: e bali yanka kesheni olore galon tomo ton kawle le kawon jore gajo do ana shipai munire injire gere ngari yeno wengeno sabago na ramati olo shote ne galon ne tengo kuna redu kuya tilore galon tomo no e magana ko lomonte na ke nyegra ngama ortum lenka ke nya tielo na ke bana ke ramare e de juna ke rasire ngrenado tiero serikali on kawle le ne limwa jo kilo na ka pe ngiroshi yo noto osipata yanka jingira tete na kaunti na ore ke jodo tene shuri na gari kore
6: ore ndoye dukuya na arasishete community Larin Tomon. What I get as sure kuna communities, Nashua more I criss cross at the entire Kajiado County. Not as she said in Narrow County.